kengi chara, mashi ngamon cha kyebki chenpo yuwe. Wengya, sotoy ku samhijay para chichundu zhuwa tada, mii rigi ngun songi jikbe wadu, rigi ngamon che changboro, che nyungtu zhoshiye. Rigi ngamon cha la, songyab che gyo lega te, kaza gudu tu kyuruye. Tani, mii riki ngozar chewe kengwe didala songyab kareji. Teyang, changne mugyu ki ngoche kwe ne, yamasun ki charna yu te. Abriye tenpa chewe tangwe parto. Rengchung kamki baze denbe se tsuken su sunye tongi te. Sokcha kizoro. So chobar chebe chunje nebo denbe. Ti, jense choya tarba mito. Kandara lagdu tema lamsen sakyan shi.

0: Sam jamang zhidang ma shi, ne zui khar lao shi.
1: Le se zambay songa la, ne zui la yo mar dang.
0: Zambay songa nang da mi du, ne zui khar lao shi.
1: Den den ne zui shidu. Nga ra ni tabudu nim do cua gyeb shi. Ne zui yu be shi gu, ne ha ma kub yor be.
0: Zi sam jamang zhidang dong da, ne zui khar yu ba.
1: Rang kia tijie qie na, nga te wei gyan lo ma te yung ki. Yin yin ne zu ka la song, nga san wa qia kar to a.
0: Nga sum kia qie bi, nga zu le ri di na la. De ya, cong le gi, cong le san wa sa.
1: Nga rang ni pa la san wa kar yo re. A yi li, rang shu da. Nga shu da qie.
0: Lese, kiesan zambia tsongani, zambao gomji da mozi nil jasha.
1: Gomji da mozi nil e. Gomji da mozi nil zonje, di zhe nyung me zho.
0: Rang amul gyursi ma shi la, qime sil gyursi ma shi. Zhome zi yao khasui gyab yu ne zha, zi gyab kyab khasui che yu ne, zambia gongze, tante di zhe chel samsa chungo ma shi.

bu mi zi. Yu fang, na dang na wei su chu kang la pi da. Nguyen du ki jik che li, ri mi xip che da, nyam li nang cho la, gu nye la u ji ngu di la, nyen zi ki sui na li chui wei, di dang xi chi ngi. Na wa na su donwa dang si chu lang ba, na wa wu zhi zha ba so ki, na wa di bu mi zi. Na dang na wei su chu kang la pi da. Nguyen du ki jik che da, chi li ki la zi to ni, ri mi xip che da, nyam li nang cho la. Yu fang, na dang na wei su chu kang ki, na wa ngok ba ta, na wa zang si chi ni, ki la, di liu ki na wa xi chi ngi. Yu fang, na dang na wei su chu kang ni, ge yong ki, mu zhi chen bu xi yi. Tanda kaba kibzi, chile ki shibzhu thone, kiki nada nawe netu la da kyun chingi yi. Yu fang nada nawe sochu kanki ditang jisim chikubi yu yi, nada nawe netu kala chongkantu pimi shibje nyamli nangzi gor gudang gursu gule mi gui. Hase sani, hase chongki, jingguan chu nyang jen holam, kaba angja lewa ye guji chuji sunga chiji ge, shizi sani, shizi chongki semchuzi chu chati gilam, kaba angja lewa ye guni, ge gu nga gu gu chu.

0: Amjili Shah Khamsa. Ngame nga du shu rin, kegi luchi simji nga tato cheba ya chu si gyu yin. Le jing pyo la, rogwa che guaya kardu ne, te ga she ro, nye nu shu khan yu ge rogwa che cho. Jima kyo zo, pyo nchong la gyu rin gu kacu de ge yu ne. Kyo zo pyo nchong di, rin nyi gi kim zang la zi ya rwa yu. Nye ja rang ge nga tato che za, ya chu si gyu yin. Che za mi mi la rin di, rang ge lak dar zi ro.
1: 这个准备满了，其他个年岁了，心智是咱妈的瓜。
0: 上街都多钱水多呀？
1: 你的英国行。

0: Tari, zambu gongzha li gyaga zhuyag tepsi di. Su damri a.
1: Oh. Zambu gongzha li gyaga zhuyag di. Sashi tosa yuwe zhugu chige nga chingu chechu.
0: Ali.
1: Ngan zui zambu gongzha li gyaga chin.
0: Oh.
1: Kong zui zambu nyue zang. Ngan zui gane di ne zhuyto bushi.
2: Ozi. Lejib ouyang rangge tari gongzha chaya di mi nyimba chebri sugi be.
1: Takshi. Mi gongzho ni nyimba chebri. Yine gongzho yu doya gyaji. So so gangba shui bu shang shi. Xiam rang zui lai gu du si qi zi yu. Seng du zong da neng chui zong la, zang bu zong su zu. Ma wong bei tui zui na la. Ngan zui ti wai ma ngai sa jia zang bu zong su zu zi yu.
3: Kogon lu gu tu mi di, zhung zhe de yu li. Nian rang la jia biao qi yi.
0: Yi ne, gabri ne deng gi min du si. Gabri gan su ne kuo zai jia ne du si. Ne sui ma gu shi ra tun gu du wa. Qie za, di rin song du tu so jie. Sang me tepsi da ro che ni ne tun di ri tun du tak ju kin zhez che gu yue me zhu du che gu ge.
4: Tung nga to nye di kong ne tung da di tia la sam dang bi. Nga rang zu xue ga chong zui bian zhou pi ge dan ya la nye ge ji rang le mdu. Nye zu do zi tuyam da ga chong zui min mang che ge su tep zi ya la shu kin ti yi.
3: Che ne rang ge sam zui xue da.
4: Nga rang zu si yig rizhi yu ni, tung du chi li dolo nga zhuo ki yi. Nga rang zu chui ga chung zu, nak zai kya yun qin bu qi, xin qi so zai ma gu yu zhu ba. Nga rang zu lik zhi di pi qi da ni, kim qi so zhi qi, ma zu ya khari yi na.
5: Kim qi so zhi?
4: Tak zhi. Nga rang zu ge ge gu bian zhuo pi ge nyu bu song zang, ma zu ngui bi cuo ge gui gu yi ni, Tor tor zhuo zhi. Nye chom zha, tak zhe xim zhu xieb gyu, kim zhe ge kieb san di, dab zhu ni, ni shui pa rizh xia.
5: Ka zui, dab zhu ni, ni shui pa rizh. Di zhe gu ni ngui chok zhum xieb zhan zhi ba.
4: Di ngui chok zhum xieb zhigir bia, nga rang zu cedu, rang du ngak su qi gyu ri.
0: Le jib ou ya, rang ge jik xue da. Si, tanda sondu so gorba, rala samsu kari yu ne xie jiang qi da taga zhi, xie jiang qi xi.
4: Zhu zhen laga som taga zhi. Ouyang, rala samsu kari yu ne tia ga xue da.
1: Ki si, sam jia xie wu yu na, qi ji rang li mi, ngu gu jik yin.
4: Di le da rang ge, nga me yin shen ge chui gu dian bie shu gu, ngu gu jik yin si xue.
1: Chui gu di sui dian bu yin ne, nian ngu gu jik yang yin.
3: Kari yin na.
1: Nga zui ki gom ne, bian zhou pi ge dam da tui cong, kuru yu li sung yub che wu si jie yu si, kim zhe so zhi zuo yin na, xing zhi pion zhi jie wu si, di ki gom ne tar bi dam di da gie bie che wu zhiba.
4: Xing zhu xia di ki gom si zhu nang che xo wab zhir da.
1: Yin ni nang zai ki gom tung gong song zang, xing zhi pion zhi che dur zhi dam bi yin na, lo zhu zhang ka xie da ta na gyan zhang jine la zhu tong ma zhi.
4: Chua ga chong zui nang zai, chong zui tung gong song zang, mang zol pi zhu dan ya wang zhu yu si.
3: Nye dian na, Kini niga ge xie ba, gyum zhe du.
5: Yang qi gao qia su. Ni zui di cui di, chong zu u lian ne ta qiu ma shi.
0: O, yang me ne du si qi. Mei yin sheng, rang ge nye shu shi pui jie, nang le ju gu wu zhi ge kar sung du jing yun da. O ya, qian de ti ring cong du di, ta ga sam xie yin da, ruma. Cong du chui.

0: Baba! Baba! Baba! Baba! Baba! Yongsu da! Yongsu da! Leje Ouyang mige nye xia! Yongsu da!
1: Kati! Tati!
2: Ouyang, nye ramen gang chi yu.
3: Oula Huang, nga layu sabdin di me, tur dim na, nga nang da me.
1: Ma lao wu zhime?
3: Si.
1: Ma lao wu sinye ti yi na. Chimi lumi sha shi?
2: Tengi rumi zu xie du, nga yi qie mu zhu, ta jie de hongne hui yin bu zhim. Nye di lin guo, le ge ding zhe jie wei zhong zhe he li mian xian zhu yin.
1: Ou ya, di le mian gang le zhou, guo.
3: Zhu rin la, nga hongne nang da mian, de hong duo si zhang bian mu duo qie min du. Tu di mna.
4: Rambi jing de sub chung qin bian ni zui di, ni xie mu ju. Ma xin liang a rani gyu ring gu zhuwa qia xiong yuwa ma zhi. Ni nian le, rang zhong zhe tui ni lo yuwa za zhe xie li xiong yuwa da.
5: Yachiu.

0: kirang ne mi kyan tu kirang ge tan de si be ri mu ti ting du gi gyu je tu di to le kwe yo ji kirang ge ni na za nga ga shi ra chu
1: wei kam sa nga guan han ge zhao hai yin yin
2: hai yin
1: am la kan na so
0: ni ran xiao nga xu shan shan ge zhi mu zhi mu de da ga qin bi yi
1: ka shi kiran xu shan shan ge zhi mu zhi zai le xia tie bin sla ma shi am la kiran bi ge kan na ga tie ba
0: ni ran ge zhe jie ken zhe yi me da ga qin bi yi
2: po mu de ka sang ge kan la zhi mu ya wo shi xia
1: shi ya wo yo shi ya wo yo zhe am la
3: nga tong do le duo zui ni shi me da

Konzo lu la, cil togu si yuebe, te changar chiwe kuryo ta yong su chwe toba chung. Solang

0: Tarinyungu labdanyi kudu. Gerige, yawche nyengmindu. Nye kashe shuza. Gonda angtanko nyesu.
1: Ah, chesanga. Gore nang bugudinzu rang gyabla. Garkang jinda sikduwa. Tachi du rangge. Gola, susui bugu shuje. Ding ding ding sikyore. Gale kasunga.
0: Gonze chigirba. Tapza nasunga teda.
1: Yonga.
0: Tanda cho kanji tende yusu duma yapgyo ching yuza. Unso katangu shiradu. Tanda ngan chulub chungle shu ginti je. Bu zu kalak zese gyor shiv chinja.
1: Nye wadu tepsi danje. Bugu su chuju gelin tup chakuri. Ranga duda. Sugu lunbe qabla tsuchu matanza chebri. Mizu dungkan, sugu chenbu khatsu mido.
0: Da gyogu labze bugu tsuolo gunje shi zhi xe huyi. Tanda singbe zui wana ga singbe changmo, changsha le tangla ma le gyabgyo chea guza. Bugu da ayo sengbi.
1: Anju nang bugu tsuo, gungge tulu sugu ma ri. Tulu nyingbe dike ma dunje. Semia sim, lemba gyabia gyabze, kun zhigwore. Si shungi, simbe zui gana li, simbe mangu yoma ri. Genyi, simbe sota ni, cha yime ba, tuengi chituga yoma ri. Kisi, genyi simbe sota, simbe mebi ina, gergi simbe sota ni nyukuri, kontos che ni ke yoma ri. Ngui tuwa bachi budike, nga zui kusab shikyuri. Rani yel miyoshu, nga tuntashi samdangu yu. Nga lamsa rupa rugi.

Shaka yiklen tundo malo khari na, nye chibe chwa lenge btubi dhugwe. Tsompo bo nye cha karo chik mashwa, shaka mi kintre chse ba. Kiran zyo nalde nye kbuse dh mashwa, kiran nye chwa nyok tsase dhuwa. Tando nye nye nye to ne, lang zyo yang sa simchu shira chse bi. Tando chashu chse che, tsompo bo mong kwe zamcha de bi. Shang ru shu lo chi le ma chse ba. Zamja hangsan di dhe shi tu du nyamnyo khatsu sokcho che yokshi. Ajanja yin sip chi yokshi, rang gitob shirob demchi shi. Gitob shirob demchi yinbi. Oshi, rang gai shangbe uigyo tepsi lenzo lungu guxia, gu demchi chi nyi guxia. Rang gai uigyo shangbe lchia khari na. Nye den ne dun du, ne dun chenpu du. Rang gai hangyo nga yiklen guxu. Oshi, Shol rang xie ya ju, nga yu shi zhe ju xia kab shi ra yu. Yu shi zhe ju xia yu bai shi wu, nga da ya kab shi ra yu da. Rang am zha qiong ma shi, nga su yi mi rang ge dian dian xing shi la. Rang ne du, nye dian dian cai du qing shi. Rang ge wo du qi da, zhi yi bu shi, rang li yang gya si qing yi, jima rang ge lian ge bu da. Dui a.

ngong gyu di rim si ye bar kyur ko be gyu ri ro chi bi zi dong to bu shi zi dong gu chue la yang ya zuo sa bi ye bi cong nan xi li din ni qi gen ne suan bu neng xi ji

mendo. Kiranga kubala tena. Kiran to mesrashtu. Amla. Kaptidu. Kiranga chena chenchap kanje. Nga ngwe tingma nangri. Tundo nga rangu rang tuche uris lopsu kyungri. Amla. Tachi nye rangu rang tu kintres che uyur men samlu dangi yu. Amla.